0: siyong do na katiyo. Kwe nang ke mayuchi na kanda na kwenta ang kwe. Na jimin kia tsanan tenan a disfruta na tosikwa. Kwenta ang kwe. Ho tosikwa titi tsoshin kukwa. China da na na ho na kolit mani. Do na ndati na kolwi na kyo ho. Ti tsking kotoa ti kotoa tsa chushina una kanta ni kwa ma ho ti nang hu tsa he he man iu katiu shion to na lui to si mana yu china katna na kwa tsa he mana ta ke na ki tsa na hina na shua ma yu china kachi yon di to si ta ti na ka na ti na ho katiu do shion kyo ando na ko tuwena a chikwes katiu ba ko na ko tha katiu shiu ko na yo yo ho do na ho na ko we shiu nan ki to si wa chikwe nan ke na ho na yan yo chungui nan ke ho na ho na yo chna man una kol a do na chi chi cho shi na kol a disfruta kya shi na ho na ko kwa to si wa to si da ti na shiu ho sha nan kha a nan kha ki chung de we we no chung kan on kha sa pro ba to si wa da ti na shiu
1: ken na lai ya so ni ko cho lai
0: na to nyon da dal cuenta ya mankia na kel oayo na ayo na kiola na konde yo ha na ki espacio wa na na to yunta kui programa na kunta tsitson ino o an angwe do mantin kaya na shuani na naya na kol a compartir historia na